pa pa ki pa ki pa pa pa ding ha ding ding ding ha ding ding ding ha ding ding pa.